Anopay radia ye netia ye ni shika ya fumo nenso echire odi cheye. Anopay medu onukwa for building construction. Se uwa central region ya asime muha. Nese o pesument edi edi ujume diye biya. Eyo onukwa for asuye ye. Sumenti ya hudu obi ya upe biya no. Onukwa for asuye ye ena ubenya. O pesument 500 kwa ya ubeden. Ubenya 1 billion sument ena upa. Onukwa for asuye ye ubenya. Tisanyamia ye wadum na watimi aje prod. Se ye half prod. Kota prod. Prod kesi yebi ya wajibi ya. Se kompende na ubiye. Ena upe sument edi edi ujume diya. Eye onukwa for asuye ye ena meka mfuwa mao. Enchensi na hudu wani nanu ebi oho. Kala dino. Kala biya upe biya no ubenya. Alozin papa ena waton. Iron Ronson, no, size biya ebi oho. Size biya upe biya no ubenya. Emplea guwa hudu wani nanu onukwa for etombi. Onukwa for ewo for sukurum. Oni green light NAD ensonyum. And as a dude filling station. From manager ewo 0248-66-4103. Anopay pakosi o pakosi oxe boxa papa pa na himfie singlet papa pa na himfie se wope andewa aye papa a wo she becha aye pakosi ene tonton la course ahodo ninna pakosi etuntobi t-shirt aye papa a wo sia ne konu emumie pakosi ene tonton sa nwoma enira socks ahodo pakosi etuntobi wallet papa pa ye disika ehyem ninna no obenya bi o pakosi asoye aye hose sa nwoma enira obetimi akotubi aye den aton Pakosi ewa sinfo su main station. Nyami ye kosto urum tu. Na wana pakosi ni store ni wo. Na odi ni jume die. E nyuma ma ubo su na ube chima ko pakosi nchen. Sa nyuma ina ube nyabi. Mo ya sorry ekuo ena mo pe t-shirt. E di edi jume die la koso ya papa. E pakosi ene ton ton. Ewa central region eni asime mwe ya. Fre pakosi ewa 0554 4869

0: Amen.
1: Mami Jennifer.
2: Papa.
1: For nti atoa so for my
2: eye. Ano tai ichia. Fosu central district e men na. Me da omu na afi. Sei, omu ti awu otu ma ho no mu ko ti ama e ko sia o gangan. Ni e ko su nya me nyangu po nsira omu nyina. Afi o sofu. Medana se yankupo anya to kupo mi emi ni na imane basache yankupo nsra omo e da nti yankupo nsra no e da to mu bua ye ni memo mu bua ye ma ibaje ni ko isi ye ni na yankupo nsra omo ni na afa mi chia me be junior afa mi junior na wo di ni be se e na wanya 12 years for the country yankupo nsra no me ne to papa nti yankupo nkano ho na afa ye omo ano na only na yesterday pa the danango pass for action so na me ni na ngo kon kon mu na ho amen
0: jin so what does say indians are nice view and ever been touched
2: but amen
0: yo yati
1: okay yeda say ready and ka ho pa e ma me gin for pon kwachi and e me so me fa akonya we see so now me mi sufoni na madam ase ene na wotwe se mpa bia mu dwama me no nyame nhyira mo pa yentimi emfa obibiara biim samri aha ene de chorus a on beto nyuma ye no ye dibisi

kwame kakra abura ni atima din tira musi abini o wodi akoma banti suni ni wantwa ni aja edura katia suno nanda ni masu temi